Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.

Dia tu kita ninga YFM. Manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. No, yun, namiyak. Welcome to Mobile Legends. Kaysa ba ko ako? Kaysa ba met mo ako? Kaysa pula ba ako? Pasan nga kay kita. Anang na nga ka? Kaya ruma, kaysa ba rin chigo? Anang kalo main game? Naman na mag-game ba handphone? May kamata kita jay. Anang lawan kinuha kita. Ngay kaila lawan nurun school. Ngay kita. Dano, chigo.